Ile nganga fa lo lo e tumul fifi o fa lo fa ma fa ta lo fa tu sa mo ya te oi. Ile nei fo e au uli le a so fu ha so lu sum le vol ma sino uni. Ma lo so fu ma le langi ma ta lo fa ma kin fali. Ile wa su tu langa tu ya ile fiora. Alle swafe ya Calvina ya le malu pin fenuti mo. E mona tu datu proclamo mon vio tu le lofa mole anga le lei o le tatu sisilese. Wa ma fai fo un tatu tu e filo el nei asu fo. O se asu fa popol tu se fuga ma sa uola tau tua. Ea. Ya eu engala la ponga que en ase la vele. Ma ma fortuna ile aso na nafi. Ia, isi mai ala ufafonganga ole fuwa matadia tatua si ufoko Samoa i Brisbane ni. Ia mo oe Samoa. Ole nandu ufafonga maile vi inga le tua maile tusi pesa le mito tisi e fangatongo. Ola pesa lona iwa vi ia pia le suafo le tua. Awana le seu nomna ia. E fa pingele a kau ki mo e umia. Ne koe ke imai seise. Ea, oa, faise utalo ne yaso. Ao le hafu tamo futanga le nā wa ewa aia tuai. E fai fai mali, e fai mai vahua, wa velo le mea. E olo wa inga dada proklama la amatat fwoi tato talo tau, talo natai fale, wa ainga ole tai. Mua tato talo talonga, mua tato a tala mai vai whanua Samoa. E o te leilo poa. Mua mai tato tustala le talinga i autanga vaya tipi, autanga vaya i a le. To e apili rei a le fionga de sui palemia. Ya ya fure to lupe po on semo ya ai paule va hanga le bo va ya tuna ne so le ko yo ki fo ile he fanga palo ko le va monga tol o te va ya tu le a tu fa fanga palo ta va monga tol e matte la fa to ta mo e ya la wori i yo fa ma ni o mala fa to sina. Le fionga le e sao tu si a tua se ti ti lo tui fabon. Ola nga vai a tona ne e koe fai li fai nga palo ka al vai munga tolu. Kongi fafor fa masino. E a le tal le to e pili a le fionga a le su palemia po le save ma fai pule o fai le a lili numero tasi. Ka fifi. Sore wa kua kupi tatia. Ia e sa ole tala voe. So ga kongi a di lo pe laki. Aon mai tau watu na ile vaenga o lo fa tatia mai. Ia e tue fai a toa la vare fai ngā palota la vai mongo numero tolu. Ai ua le tali ira tau sanga pe na ire tue apili. Ale sa ve musu palmi ala tinu. Wai atu e staimine le uli o le atu e sauni e toi palmi ala fiongo ya la uli al mali e toa. Ia e ko sa gusi la monisi e nasiaki. Ma kau kia sole. Ele ia ko sa kau sangol pa inga ufa konu sa ufafo ili te imetasi. Ha me leva to si fo ma i fapitolo di usila ma la to wali ipta mai tai. Nga lulu e sambo. Ia wanga le fa ingo kala si palmi e ngara kawai alofu kawai ali. E fa mai aru pe o e kupe ko ai. Chot. Ya fa fe o la la ko ko nges bare mi la nga sau. Ya le meor fa tio. Yo ka ko ka ko fa pe nga fa ka o le tu o fa tio. Ai. So ti ti lo ta ta lo ta ma ka o ki o ta lo nga so ka so. Fa tu nga in o fa lo nga tu pe o le au champagne le nei tau sanga. Limbas fulono ma limbas fulmiliona tala America ai fitu tasi miliona tupe Australia ola se ke le okupe ola kupe nga ola limbas fulmiliona ma lore au tasi
Or kupeng a ore fai e ia lua o ka por lako piyunki. Iyo e. Sole. Ah. Ai o to tongi o la wali I fuilele o le pochi kolo o Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo. Sole. Se lauri mas frubilion al kausang. Ao le ringa leo lia Messi orro a sole. Or hai mil ye kura wali inga. Or isi sa me Argentina, or isi sa me pochi kolo, isi sa mo. A o konginga o kamanga al kausang. Kwa ova mreofa. Eh, ka fefe. Sui lo karonga ka kufanga. O le mkwa fai kia nisi, ma o le mengilu le kapinga. O le ngau, ngau, ngau. A ngale re a kos ka milionga nisi. A ngale ka ifapai re e se e se o matutongi. O tutongi a le si tam talonga ka lo le rikinga le lima hafe talonga. A o le si ngale hafe talonga. A o le se milionga le kausang. A ka kubaila le soka. Sore, ele ngai weseisi. Ele aru vale se malo singa ke kila vore polo soka malo le ako ele ele fainga poe. Awa ole mea moni al nanta alo soka le kama fule le mazala ilu al ta madle il mata nonga malon tina tina yasi sifo. Ewe. Mana alang fa soka se uka mai makeni. Wakwe ha. O tima kwa leanga al kingo. Pa e alfia la kapia. Yang mahu apa masuk? Yang ada kosu kol milion atau sangat ke alo cim kayo. I au umma fui nari Amerika sia manio Eropa. Al kambing kalu ya samo anle tasila vipsila wibono. Yang amak kama inga ya le alang sawa itu Australia. Le ayeri mai mai sokar kambing sawa imai inga ya pia. Ole melna ai loa ele anga tino la watari. Or for sheer kama inga. Ngai ai sia va noa ya ta lunga e piol ka polo ta lunga ke ngisi. Ya manisi ta lunga ya na molontino. Yo e ke fa ko la konjan ba o sa o la la so. E fa ma jo kare dad e ma I fa ko lo konjan. Fa ko e ira ka lunga ya. Kage mi mika kori de mare o king ora grandchanda ve mailo kori e ma I fotu lo hotel jot e agus mo yalo favorang talot ole tamo oi ole vai ngat talot tamo oi lusu tasi chi green manungal e vela la yeta tonel ye so sulo chi green ma fon fona Ole a puncia le la le te lo te mi eise vano a la titi e ono te ulu vava I wanga. Ole sa vili alo angi malitu I saute fasang malitu sa sae. E ono o atu le mahalo si sa vili I le luas frulima maila alon sa sawa le itu la. On toi fasang maili ole sa vili malitu sa sae. I le tu I si sifo si temi ole awauli. Ole vano e ono te ulu a timunga e ono se furu pasene. Ole matu tua lau ele lo I eku intelane e ono se utasi pasene. Ai ole savili. Ia ole wo o atu le lua se furu maila. Lona sawa sawa I le itula. I ole vai ena talo tamo oe a o na taifale moso ngau. A tanga lo sama la tofoi. Se uso ya vau a... Ta mati yola dolo saudu na tai fale. Yo fa mai ol sua tu tai na sua mari tai na nei ile tu iva minute ile iva ni tai al modu ngor sua sami tasi tisi mari fitsu fa mita on a beer to ile ol tai to ile sua tolu minute tolu na fast river mita le papa or sua sami tu te mari tai na nei ile lu sua iva minute se fulu ile modu ngor sua sami ia elua tesi mali fasu fa mita. I or vai ngana talo tamo o e sa moa mantua mali dato mautau ave. I a li lo fa ngoka a I hava aise fali e ngai au kafa e te alu iei. I a mo alo saunga le mu. Ol heli o Willy Tavita. Malana besele nei la fatalo fatu ia te oe. I a o fai anga miol ka kifo.

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y esto es Radio 4. Buenos días.
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website, 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po ka nakikinig dito sa Magandang Gabi, Brisbane. Para bang nabubuliliyaso ako. Ang oras po natin, 23 minutes na pagkalipas sa oras sa space ng gabi. Ang bilis rin ng panahon. Oh, quickly, balitang panahon natin.
2: Yeah, so sa Brisbane, 21 degrees ang pinakamataas bukas and 13 degrees naman ang pinakamababa. Wednesday, 22 degrees ang pinakamataas, 14 degrees ang pinakamababa. Thursday, 24 degrees ang pinakamataas and 16 ang pinakamababa. Friday, 25 degrees ang pinakamataas and 13 degrees ang pinakamababa. Saturday naman is 22 ang pinakamataas and 11 ang pinakamababa. It's quite fluctuating but malamig pa rin.
1: Yes. Oh, on my way here, alamig. Feeling ko alamig. Anyway, sa Metro Manila.
3: And Metro Manila, bukas, umuulan. 29 degrees ang pinakamataas, 27 degrees ang pinakamababa. But that's like, ano, medyo malamig yan for Philippines.
1: Yes,
3: ha?
1: Magsuscarf na sila.
3: And then, July 1st, 32 degrees ang pinakamataas, 27 degrees ang pinakamababa. And there is still rains. And then, huhupa na ang ulan sa Webes. 32 degrees ang pinakamataas, 28 degrees ang pinakamababa. Sa Biyernes naman, 33 degrees ang pinakamataas, 28 degrees ang pinakamababa. Ganun din sa Sabado, July 4th, born on 4th of July.

0: Oh, yes.
1: America.
2: America. Yeah,
0: for true. American Friendship Day.
1: I'm not diba? Friends with them.
0: Huh? But you have your family there. And ang kalakanan ng pera?
3: What? Yes. I'm sorry.
1: Go. No, good.
3: 1 AUD is equivalent to 0.69 USD and 42.21 pesos.
0: Oh, lumakas ang ano ang dollar compared to Australian dollar. When I say dollar, lumakas ang dollar, yung US dollar, of course. Mm. As you'll notice also with the Australian and the Philippine exchange, slightly similar from last week.
1: Yeah. Around 42. What affected it? I think
0: it's still, you know, with the, it's still part of our GDP. GDP hasn't been very strong in the last 3 months. And so people are a bit, how would you call this? Parang ano?
1: Does it have anything to do with the end of financial year?
0: No. Anyway, and of course, I'd just like to remind our listeners, especially those who are tennis aficionados, if you want to watch. So Iala is, of course, going to be playing in Wimbledon. She is seeded, so she's the 29th seed, although ang world ranking niya as at this morning was 32.
3: Yeah. Okay, uh-oh. Wow.
0: Pero she's seeded number 29. I think Raducanu is not playing. She's
1: injured.
0: She has,
1: she's retiring.
0: Retiring na si Raducanu? Mm-hmm. Oh, really? Mm-hmm.
1: She's going to retire.
0: Oh, but she seems young.
1: But, you know, she has injuries.
0: Oh, okay. Aww. Yeah, that's right, because she was away also earlier this year and last year. Anyway, if you're interested in watching the match, ang alam ko, it's going to be played tomorrow, 11 p.m. our time in Australia.
1: Pwede, kaya.
0: Yeah. So, but that's all dependent on the first two matches. So she's the third match on court 12.
3: Wow. Oh, diba? Alam.
1: Oh, have you been to Wimbledon?
0: No, that's the only one na kulang ko.
1: Like French Open ka na?
0: Ay, teka muna. Like French Open ba ako? No. I did US and Australian Open pa lang. Yeah. Glenn, ang kulang na lang niya is French Open.
3: Oh, maybe you should have like a trip.
0: I know,
3: at some
0: pero,
3: point.
0: Ako, next year is an expensive trip. Anyway, tawag dito, ano mga balita natin?
3: Inapurbahan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapa-freeze ng perang nakumpiska noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos siyang maaresto at dalhin sa kustudiya ng International Tribunal noong Marso 2025. Ito ay matapos hilingin ng prosecution na ma-access ang kanyang mga personal na gamit at i-freeze ang anumang perang dala ng dating Pangulo. Batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC noong Biyernes, pinabura ng korte ang mosyon ng prosecution na ipagpatuloy ang pag-freeze sa anumang halagang nakuha mula kay Duterte sa panahon ng kanyang pagka-aresto. Nauna ang kinesyon ng kampo ni Duterte ang naturang hakbang ng Trial Chamber 3. Ayon sa depensa, hindi na umano kinakailangan gawin ng prosecution ang kanilang kahilingan dahil nasa kustudiya na aniya ang ICC registry ang nasabing pera. Giit pa nila, wala itong magiging epekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso. Hindi naman ibinunyag ng ICC kung magkano ang perang nasamsam mula sa dating Pangulo. Samantala, humiling din ang prosecution na mabigyan ng access sa iba pang mga bagay ang nakumpiska nila mula kay Duterte sa panahon ng kanyang pagka-aresto. Now, ayon sa depensa, walang sapat na batayan ng prosecution upang iugnay ang mga susi sa umano'y mga krimeng iniimbestigahan o sa anumang ari-ari ang may kaugnayan sa kaso. Iginiit din nitong hindi maaaring magsagawa ng anumang paghahalughog upang saka pa lamang maghanap ng ebidensyang magbibigay katwiran sa kaso. Hiniling din ng kampo ni Duterte na kung papayagan ang pagsusuri sa iba pang mga nakumpiswang gamit, tsakin ang prosecution na maproprotektahan ang mga personal na impormasyon ng dating Pangulo at ng kanilang pamilya na walang kaugnayan sa isinasagawang investigasyon.
1: LPA, malapit sa Surigao, magdadala ng pag-ulan sa Visayas, Bicol at iba pang lugar. Makakaranas ng ulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog at sa ilang bahagi ng bansa sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ngayong araw dahil sa low pressure area, yun pala yung LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Namataan ang low pressure area sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte kaninang madaling umaga. Bagamat mababa ang posibilidad na maging tropical depression ang sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 hours, inaasahan pa rin itong magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Nagbabala rin ang Weather Bureau sa posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa sa apektadong lugar. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Mm. Parang kakaibang Tagalog nito, ha? Medyo malalim ng konti.
0: Oh, man, there are some words that are lumahalug-lug. Anyway.
1: Kalangitan.
3: Yes. At naging maayos at mapayapa ang isinagawang White Ribbon March na dinaluhan ng libo-libong miyembro mula sa iba't ibang religious, progressive at civil society groups upang hikayatin ang kabataan na maging mulat at lumaban para sa tapat na pamamahala. Matapos ang banal na misa na pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo sa EDSA Shrine, sinimulan ang marcha bandang 1:30 ng hapon patungo sa EDSA People Power Monument. Ligtas na nakarating ang mga kalahok pagsapit ng 2:00 ng hapon matapos ang mahigit 30 minutong paglalakad. Dala ang mga placards at bandila na may panganawagang panagutin ang lahat ng sangkot sa mga issue ng katiwalaan. Iginiit naman ni Human Rights Lawyer Maria Cristina Conte na ang korupsyon ang pangunahing dahilan ng kanyang pakikiisa at hinimok ang pamahalaan na pakinggan ang panawagan ng mamamayan. Mahigit na 2,000 polis ang idineploy mula sa EDSA Shrine patungo sa People Power Monument upang matiyak ang siguridad ng mga dumalo.
0: On that note, magbabalik po magandang gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalala at kanta.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Station sponsor.

ko e fiafi ka mana tuia e nahiwa e te aristule tai mata ele pia mo e ne kau hiwa. Ko e tau fasi o koko, ko e island medley pia o kua te maki mo tolo hono kotoa pe, ko mo toki kamata ho mo whanongo mai ke tau prokalamani, pia mo ki mo tolo ihe o pe, mo mea mai ke tau prokalama ko e poni. Aia ko e tau fasi koko, ko e island medley, me he kau hiwa ko ia ai harmoni ume whakatou katea.